0: hadak si do alang li tum long si ke thege ding lo lo ka char li lo ang par ke nili ki tun ke dang la hai ka do ke char li lo sarahem si lo ka por heta nili la pu dun bom lo la pen ki lun pusi tam la pusi klem bom wang bom lo
1: sar thi rong pi akai la mo nili tum che thaning bom alang li akai la mo anta dolang ang deng si bangila ansi kang tonik lo puthori tum che thaning lo na

Lapuana por lunse po sar terong pi akaya lamu aputak jihuchiput aprang si angdeng arjulang tanglo. Jihuchiput bang Ajoy Kumar Bora. Piniga por chok ikang lola si akasmani Guwahati Mahabahu karbing deng penal pansi kang toniklo. Penable putara porating penjetong teklonang dumi thakmi kurvang thu.